0: Fanny, fire.
1: What?
0: Toli.
1: Yoka.
0: Yoka. Toli.
1: Bobu basonza for you wampe. Bika mutungolo wa nana danduko. Yo matoyi mangonge ikeba oyu kakate. Soke balo biti kuna eko birando. Mpumu shtutu mshtu wazakabi yati domena enutu. Bakulu bula mwatu wakuzolo mwatu. Nachubu nantunga unuka kaka nikata yati. Meteleka mibaka antoyene nikaka wayetenga. Mabu jata yate zaba jate. Zengele kabuchiko chobuchi. Ya zengele kabuchiko chobuchi. Ame zengele kabuchiko chobuchi.